0: Bangrani yetu poyo ningol kobdang tie yunge accounta
1: piyum yej kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio.

0: Aya, koma nga ene, na oberu kina chua na mare gane ene kuna kuna aja. Aya, wore ye.
1: Koma nga ene, na oberu kina chua na mare gane ene kulo. Koma nga ene, na oberu kina chua na

0: Baba nakubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa kwa pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiti tenyweli tinu te kumubanti yedu kiti nyari ye lomro te nyomo. Yini te toko diere pedung mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal. Nyaka shigi mundung mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Awira mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi te kwako pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiti te nyweli tinu te kumubanti yedu kiti nyari ye lomoro te nyomo. Yini te toko diere pidung mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal. Nyaka shigi mundung mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Baba be. Aniwa. Aniya miri baluturi.
1: Kamu ni jo kubo ni mani sing shub lo mor buo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kumi dunga miela miela. Ni diere le kubi kubi te ni diere no kubi to tere ni a. Jin kwa ishumi diere no abuoli. Ana wara ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti yoro ni pin mori atwal akaru gao kiri chonga ka di pi jodo pe aneno ati na yini beri winya ni ajo chengre mi ne goda ono no bayin to be yete kamu yi jo ko boni mani sheng shuklo morbuo shigi pat kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela. Ni diere ni kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a. Yin koi shumi diere no abuoli. Ana wora ti wani shigi shuka kiranga te mako. Kiranga te oro ni pin mori atwal. Akadu kango kiri chonga ka di pijodo pe aneno. Adina yin biri winya ni ajo chingori mine ko dago noro bayin.
0: Koba be. Winyo karboni mat. Inga tamo nyoma choke chunga keluge. Moro tara kelo ni, I burro, burra bear. Wani na pe burra bear a kelo gi ene luenya wora. Wera ima dong ko mechu el chunye gong win.
1: Winyu karo bori mat, ima dao da ye. Winyu karo bori mat, ima dao kobi ye. Ninyu ma kelo kile chunye pe ye shon. Dong jo meri u dia dine ka diango. Amen gitupo ngayori kiburi teri ye ba. Kaki ni diu kumotone katina kono wana dago ajumu widano pa
0: neno kwa wele wele ye
1: winyu karobori mat ima dao da ye winyu karobori mat ima dao kobi ye ninyo makelu kira chunyo pe ye shon dungyo merigu dia tine kadi ango amengi tupo ngayori kiburi teri ye ba. Kaki ni diu kumutane katina kono wana dago ajumu widano pa
2: piyum yej kere wer kwaro
3: mar me pacho
2: iti winyo or radio.

bineka ana dai wuru ma ti pengena la che ma pura pura da ma ti pemia yeng nga da wino ra ji chukan tete de cham ti kubin padam pumia ta ka yin kwa wai ma te

0: Nimi pulori e chono yo, el kere kere riuno tino kare, pulochona, maje pulochone nini ya.
1: Aya,
2: udongo mi bang bang ba, walore de riyo, wena.
0: Ulodongi bang bang meri, ulodongi bang bang imwa, uyalo por riyo, uchoro leja, leja na chalo chore, uwiro, uwiro leja, leja na chalo wire.

bineka anada iwungu wa mati pengena nalache mapura pura da mati pemia yeng ngada wino la jichuka mpete lende cham kikudun adam pumia taka yinkono wangi matai

akongari eka jadong den jato kama pinyane peyo akongari eka jadong den jato kama pinyane peyo yombe ayo ayo

Gino mo kati tung chi mister wang mai yen okore. An ni mo achiel an dok adi chune we an lim fo war petwer la ta dok la tien ma an anyuala nyuala petwer la ro. An achiel wot pa o malaba e kar mo kuno mister an no kuno jan. An ne mon weng bok chelo bie jinja chia berke tam ni kwak miana boiti kin ge kuno. Eto mon cha wa win gen duma duma man tu gili chwina teng genada ti ma yene ana chwina music mo magwa ko na parker ke nying miana boy be locos man chiki kuma be dan gu pon kana na ma liet he man na ke kana na pori ngara mo pori ngot be letik an mi a pori wa mal ko ma tu gina mister boy be locos man ki kome ana wachi a boy ayela don pe kikuma be cho wachi muze ka kumanda umira chuli gangwa ko chi nen but ana wachi aboi aboi kona na tim kin meno kono be mada eto ana cho ka war le le cha lo dan ki kona cha wachi ha aboi kar por ki pigi piga dado wana chir war na chir gangala dira boy mister apuali tu loro nanga mudun he

Paladina. Kiku mabeka ma organ paladira boy mister. Hey. Amena ka cho wile wile or ngato mo wile wile or kono. Chi aber kitam en ko madam segi ko mai gwak eno. Hey. Kiku mabe, ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. Hey, ikara madan nena kirpinga pemer ni anga omer. Ana tu gichi lu penwa e a boy we. En mama ni kon pe kat waka mata do. E wata chwi ni du cho ki ma. E cho oro wa e ko mo babu do ke nan we tika yatu me gidan ke chwi ni ku ya we ha. A boy kar o ile ga da do. Ki bab do ga boy nda ko kar cha cho do. E to ana win cho ka me ki pak ma gwa e ko ngar cha ni nya dundu. Nya kiliri. Yena di chi ana na ki kome ana wa chi mana yeah boy. Ana wachi lu boy de ana ber ki tam ene gwa mama ne piana cha chi ger mama ne po po ne pe kar la lu mama ne ene dok chi ana ne boy lu boy te ka ko ma chi put geno mo pe e cho wachi muze wa ka wachi le ba chole ti ka pe ngeyo yin pe ngene diang muti ene ye karuke ana wachi mana.

wetur ana meti ki pene kwa madam se mister ti cho wache ni ka kuore manok he ikar ma cho do dugo cho kong do le ngata ya ko dwaka lokwe cha mo ne miana wache warbe ana mi achi dwaka ma ene ti yene kar miana no te ber us girl pa one at ene chi ki min ruma chi el ki nge kenyo mister la kwali tu lor na nga mudun he ana wati luboite ana ber kitam ne ka twar mer ko wor wan kiri wako chi win lok ma mane ma in komiti e cho wati muzeti makki ja ka lok an pedone done wiya ma twal ki kuma be anti ki dakna ka ngar en kam ki dong peba pe yel wiya en to kai bi chierba man nge at ken ke no at mo mala ti ana nyaka mo ber nyime chi pen ki ken chi obu nyoto du gore ka miana boy ki kome ana wati ka kuma na yel dong pe luboite gena dong pie yini kuwar gang ana bi dugi speed te a chaka wat kumano mera a nena a wini ka chua wati ki dakana ni ey nyaki liri we gatu erba ye ro mati ni yor yor wa kira anu muze dugu ni no wati yako ticho duju we a waje ooo mana ya boy a yere dong pehe

0: bang rani yeto poyo ni ngol kop dang tie yunge account
1: yum yit kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo or radio.